0: Tsang ka yana she. Da mayana yo ke to ripo intonation.
1: Nebo PK Leon aka Saita Kwenye.
2: Kaya ke shimu ruba na rangar tatanish. Ruba na ibal. Ruba na ta saka research. Olo ben.
1: Ke maki niki ngwa na re sia solo shole Kenya. Tenebo ni atwangi sho.
3: Kore ntoki na gerar masala. Neri kore. All tunga nak ona bilo lo shole nye. Saki.
1: Ti atu nga Kenya. MIN FM.
4: Jage biyaku. O senetai la gora ka silino ibiso jeso ja gora gavane ni ngwe na shomara na na shomara te ndoki
0: okio lo me juma tatu era be ki juma sara monare me roshu so ngwana en kede ne
1: kakenya
5: maya yan fm
6: Mayan FM,
5: na bom
6: point
5: na
6: vishana,
5: eni ni kuto
6: yuk
5: naro
6: county,
5: Mayan FM,
6: na bom point ile, esumiso yuk kajado county.

0: Nen kakenya
1: Bidhara nchi ya mwase dhirumura nangawa na magozi Emmanuel Ole Kisimu
2: Janebo nanu PK ile liyo ni KSA itakwene
0: Kima ginye siyasa olo shole Kenya
1: Nishere dhara maase
2: Yes
1: Nigyara maendeleo Nishere yola riko Nigyara la raja Nigyara sukulu
2: Nigyara osho nga mkarambe nye beka jai
0: Imagine
3: Nen kakenya
0: Nere magia
3: Nangaganya imagenya
4: Ore serena nyugi.
5: Nesira kiyogi seriana.
4: Ore doya ngolo.
5: Nemwiki yogir mayena.
4: Ashira gino ngire shine mayena FM te maili tisa.
5: Enkorika.
4: Olo shibora.
5: Naibor kewarie.
4: KMQ.
5: Ngatu.
4: Ndire ngayo diadu ngire shini no em mayena FM.
6: Mayena FM.

o single le Ruth na ilo yola ningoni single jo asho lenga nga yola ningoni gashu kunye siya domule na simu yengu mosso rina abisha na mosso rede uni naudo na bona abisha na aragiro mosso rina abisha na uni are naudo are uni are na bo gibosi yola ningoni agwa yolo ajoka jetu mba alafu ule na gena risha yola ningoni anyoro ya na jingi nchere erabawa do yeno shi risha na nani gibu watu mirobiani star 220 hash star 220 hash wale ningu na wale tada hore hodu kibiragu watu mirobiani na nchere alose isho wale ningu ni irobiani ara yali resho yo airtime teniweji tenibo bundles mu Safaricom. Okay, Safaricom mwagino wengi gulane star 220 hash kagire nari sharage mpaka nane baya saa nne alafu iyo maneno inaishia hapo ni akudu mwesi muna nari shawale ningu ni ronya star 220 hash tege lole ningu ni robogu sobore robogu sile loti ini weji itum bonus na ore bonus nengira atum tena risharo leni ngoni nairundo yi bonus mpaka na nindi manoro mpaka nebaya ngalifu nina arati kita tiatu na kigura ne box ore fitero na first hour kwanzia saa hii mpaka saa mbili na itum bonus mpaka nebaya mpaka nebaya ngalifu nitomu nimera indi manoro kwanzia elifu moja mpaka netum ngalifu nitomu na ore lolo bogilo rumirone na bonus nisho ya gesi aragiro gine gesi isho 1.5 GB mu Safaricom tiatu wapata mwona Safaricom ni akudu mwesi munoro nyasta 220 hash wala ningu nibunga gino rara Safaricom tenibu ina kigura mera kakumo kimbata ata tenilo mera ingura nake iye teningura ntena lishara katitin kumo kipeno na kirido yengi ni maranditu mpaka ngalifu nipu ni munake ina kigura star 220 hash tudumwesi munoro ningu niro nya star 220 hash tena lishara kingira siya shugunyira lishara ni miado